Hong na rekhang na mo hong na kro hong na dro hong na dwa khang na karmang na bharmang na janmang na jatang na mitrang na satrang na pitrang na matang na nehang na gehang na kamang na dhamang na putrang na mitrang na satrang na bhamang na lekhang ga bekhang ga jo ni sarupang